0: tiyo niya ng marek.
1: Yung anak, Jeremio.
0: Rasuro niya lekaw, gandyan. At kao, abarsaling kura niya lakipa dyan.